kangko ucupati panno pakawato sabakasangko nyanya pati panno pakawato sabakasangko sameti pati panno pakawato sabakasangko yati tangjata ripuri sayukhani at tapuli sepukala Itza bhagavato sabhagasangko Unayyo pa unayyo takkinayyo Anjali karaniyo Anuttarang punyakitang lokasati Yantun nimitang avamangkalanja Nyoja mana po sa kunasa sa to Papaka oto subinang agantang Sangkanupabe na winasamento Po chang ko sa di sangkato Tamanang bijayo tatha Viriyam piti patsati pochang kajata tapare Samadu peka pochang kajati te sapataksina Munina samata kata pavita pa ulikata Samvatante apinyayani panayaya podiya Etena satya vachena sotite oto sapatha Ekasamming samayena tobo kalanan yakasapang Kilane tokite te sova pochanke satta te sanye Tejatang api nantito varoka mutjing sutang kane Etena satya vachena sotite oto sapatha Ekathatama raja pikelan yena pipirito Yundatere natanyeva panapita vana satarang Sammodito vaja apatha tamma buddha sitana so Etena